0: babum jamba botul di sako xale bu juromi atamatu siansel yi xetu minda ful
1: ayo siansel maña kasse si wala nay tour faram ton nga gis ñu dekk bek bari kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci